kira da an na fami ganda o tani sare nyai oh ayo ko kundo ka kandalo mundo ka kaula denje genje genje akona anata oni kran ser